waliwo ebintu bya njawulo. Obulamu buno buli omu alina engeri gy'abutambuza ku lulwe. Buli omu alina engeri gy'atambuza obulamu bwe ku lulwe. Mulimu abasiiba mu masanyu ennyo, mulimu ababeera mu binyiizo ennyo nga bo banyiiga nnyo nnyo. Buli omu alina engeri gy'atambuzaamu obulamu. Twazaalibwa mu nsi muno yadde nga tuba n'ab'enganda oba ne baganda bo 7 oba ne baganda bo 10 oba ne baganda bo 2 abamu mujja mweka ng'oli muganda wo gwe muganda wo. Naye otuuka akaseera ng'oteekeddwa okukola ng'emyaka gituuse egy'okukola. Amazima matuufu waliwo akadde k'otuukamu ebintu ne bikaluba, ebintu ne bigaana, ebintu ne byekwata, ebintu ne byesibira ddala. Omulimu gw'okola ne gukutama, oluusi guba gwakakaalukana, olumu guba gwa kuyomba nnyo, kwogera bigambo bingi, olumu guba gwa musana, olumu guba gwa kulwana. Abamu emirimu gye tukola giba gy'amaanyi, abamu gya kuteesa buteesa. Weewaawo ngeri eriyo abaliira ku kakeeka. Naye wakati ng'otuuse mu kaseera k'okusoomoozebwa, wakati ng'otuuse mu kaseera olina omutima ogugamba oba mbireke, nkugamba nti awo w'oba ositukira. W'ofuna ng'ekirowoozo ekikugamba nti kandeke guno omulimu, awo w'oba ng'ositukira. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Ensi n'ensi mulimu abantu batunuulidde ate ggwe. Tunuulira obwana bwo, waliwo akadde k'otuuka. Mazima matuufu ng'emirimu gyo gikutamye. Amazima matuufu nga gye bakozesa bakuyombesa nnyo, ng'owulira obyetamiddwa. Waliwo akaseera k'otuuka musajja wattu, mukazi wattu, nga gy'okola tofunayo. Ne transport akubula, ebigere otambuza bigere, osobole okusavinga ka transport. Naye buli w'ozuukka bwoti n'otunuulira obwana bwo, n'otunuulira mukyala wo, n'otunuulira omwami watakyasobola kukola, omutima ogwo nsaba gukugambye nga kukola. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Tewali mbeera mbi nga yaluberera, tewali mbeera mbi nga tegenda kukyuka. Just kaba kaseera, kaba kadde, n'abo Allah baawadde. Be weegomba, be weesiimisa, b'ogamba singa nange Mungu ampa n'embeerako ng'oyo. Naye yaliko nga ggwe okuggyako abatono, yaliko nga ggwe. Era we mubuuza gye nvuddewe, tajja kugamba nti nazaalibwa mukyala mugagga oba mwami omugagga. Agamba nazaalibwa mu kyalo, akugamba ndi w'Embaale, agamba ndi w'Masaka, agamba nava Rukungiri, najjira ku bbaasi ate ku ssente ensaamusaamu. Naawe toggwaamu maanyi mukwano gwange, mpuliriza. Nkimanyi embeera etuuka ne yeesiba, nkimanyi omusajja otuuka n'otuula ku buliri bw'oti ng'omwezi guweddeko, landiroodi akubanja, okusoma kugenda kuddamu, ebyokulya tewali yadde n'ekimu, abaana balwadde, mukyalo basuubira kasimu kuva gy'oli, n'ofiirwa, oyina emikolo gyonna giri kugwe ku mutwe, oyina n'amabanja agakubanja. Wakati ng'oli mu kusoomoozebwa okwo, wakati ng'oli mu mbeera eyo eyeetaaga ensimbi, toggwangamu maanyi. Situka, saala, yambala, genda ku mulimu okole, ebisigadde obirekere Mukama Katonda. Omukyala ye ggwe maama, ye ggwe taata, abamu basajja nga takyafiirayo ddala na wakaawe, naye nga yakuzaalamu n'abaana, gw'ataazaalamu baana yakwonoonera future, yamala okulaba bye yalaba n'amala n'akwata ekkubo n'agenda. Amasimu tagakwata, ne OBP nga takuba, edde yali akuba. Wakati ng'oli mukosoomoozebwa okwo, wakati nga ensi ye ggwe wekaalimu, abaana bakutunuulidde, bakyala bangi ng'abaana bakutunuulidde, osinza.

0: lugoye ne baleta olugoye siriki ne baluleta nga lunalumasamasa bweru
1: ti ngamba omugole yayambalanga ki
0: omugole nga yayambala gomesi
2: nga mulina okukkirira ewamu omukasi
1: yalinga gomesi ate nga mugole
0: nenga gomesi
1: kwanjula yali ngamba
2: ebiseera ebyo nga ali babagamugende ewamu omukasi ekene muno ne sitima
0: waliwo omwami ku kyala alina sitima nga bagenda ne beyazika sitima ne beyazika ewono ne beyazika ewono waliwo abakulanga sitima ekyo nga bazikolamu business nga akula sitima ze nnya
2: nga amanyezi akola ko nga ku mikolo
0: nagenda najazika
1: nga teyalimu mu 12 yali yamujakinana sitima musamoteza
2: ozisangiddwa obusangwa jezi kyalo
0: nga bayina
1: Omwana
0: yalesa abasiraamu jangu ogabo omwana
1: nga siba tebabaitanga bantu babaitanga basiraamu
0: omwana yalesa abasiraamu bagenda mutwali
1: wasanze yasanze abasajja babiri no musiraamu
0: munango omwana yalesa abasiraamu bagenda mutwa jangu ogabo omwana usibimanyi bulungi olwenkwatagana
1: ekyansi
0: ne batyoka babategekera gamba banange temusembeza omwenge temuleta kwete temuleta kwete
3: ino yimbozi umwise tusagula buli kanyomero
1: koje kati ebyendya otubulidde kati okulya basala nate keke yabu yalichi
0: bategeka senga akola omukulu senga yeteekateeka agenda kuliisa omugole we agenda kuliisa omugole senga ategeka omugoyo gwe bagugoya
1: walinga mugoyo
0: anti keke gye bagenda okusala keke gye bagenda okusala ne bagoya omugoyo bulungi ne bakuvumbika ne bakuteeka mu kasepiki bulungi ne babikako obulagala
1: tebateekanga mugundi mu luwombo
0: mugoyo ne kukwata iyo ya keki yuriye kwa kujiri
1: bide kwa kujiri namba luwa kwa masivira mugoyo
0: kati luwa kwa mwabasiga dewo mugenda kulie biberenge bagenda baga kulie biberenge
1: mbaga ya danga ya nyuma
0: oro mpunga tebunda wa kuja
1: omchere
0: mpunga atenga guwabira menenga bakufumba bakufumba baka uunga nera
1: mama ya
0: Mama bangi mbagala nnyo banange mubere bulungi mbagalize jume nnungi banange ba mama
1: mubere bulungi obero zako mwera
2: nange muzikwenda kwa kwa mwera mwisa mka sekende Francis Kasfrat adu agala basi vla kwotio
0: wala nje ba mama ba mama mazo bogera mbasa agana kuda mungu ogera
1: ati vile kase tuogere
2: yes ashi dozo adoro
1: sigozi Victor yaga basa langa kalo
0: nganja abu bebe
1: alabi kaweno westi
0: yabo bebeyo
1: basaranga bokalo
0: okwenda abo bebeyo babe mu west bakayigo okufumba
1: bacho babanyi kufumba
0: akalo
1: ko alyo kafumba bakayigo
2: okufumba bakayigo okufumba byo yagalo babe baga
1: babe baga babe baga yanjawo
0: kati chimanyo bo chaziza abageyi wino kumanya biki be bali
2: ayo kati gwe fetute kati yakusinzia chetu ali china basalisa tuma basala we
0: ngaba jamani bya fenga babi gomelwa
2: chovola ba chirunjo yuse tukanti omwachala chirunjo bavafumbi na yito mwami jangolo ze kunyama obe
1: omwami nalo za kunyama mundo mwaino omuntu
3: ino yimbozi umwise tusagula buli

0: kutya waliyo kudagala lyokwetangira obulwadde buno
1: omwami yenna asobola okulaba nti alina prostate cancer oba kubanga mulimu ababeera ne prostate cancer mulimu ababeera ne enlargement enlargement kwe kubanga obutofaali bwa prostate yo bwazimba no ayenga tanafuka cancer abasinga esoka kuba enlargement nga tenaba ku advancing afuka cancer kati omuntu azimbye prostate nga ina enlargement omuntu alina prostate cancer nazimbye akawago bagenda kulambika obubonero bwe bumu chovola bamba abagamba kyankizo gosoko kebelebwa otegere kizibu kye kikuluma oba bulwadde ki olyoko funa obujanja byobutuufu omwami alina ekizibu kya prostate cancer oba enlargement ntiyobo kuzimba kwa kawago agenda tuka ngafuisa buli kaseera omusulo ngo gufuisa teguggwayo gugenda kutonya tonya gugenda bagukuluma obokubalagala otuka ekiseera ngofuna obulumi muno mundira nga olusi ne bwobo sibye empala omusipi owulira obulumi obwamaanyi abalala bafuna obulumi bw'omugongo gwa wansi okufuisa omusulo nga teguggwayo gutonya tonya ogusindika infection ya UTI tekuggwako gwe evolu kujjako omusulo oba ne infection ya UTI abalala bafuisa omusulo nga gulina kala ya chai wa majani obanga gwa yero nyo oba okufuisa omusayi abami abalala banafuira dala mu nsonga z'ekisajja nobanga olusito inacho sobola kola obanga oli munafu dala so bwe bobonero ko sobola okulabira wetangiro ti aba BF suma twabakolera capsule gibaita prostate relax capsule capsule eno omuntu nga yetangira ajimira yokka ere muyamba okubanga prostate yetegaziwa atera ngo omwami muyamba okubanga atambula bulungi oyo omulamu nga prostate yetegaziye arwadde nga alina enlargement oba cancer oba obuzimbu bwa kawago prostate relax capsule zina eddagala eddala eziritambulirako gw'okusobola okujjanjaba ekizibu kya prostate ezimbye obuzibu bwa cancer aba cancer era bakimanyi bafuna eddagala lya kemo oba babugumya ku masanyalaze abasinga bambuuza abasinga bambuuza prostate relax capsule za mmeka abalala nagamba musawo dozi ya prostate ezimbye ya mmeka kimbeerera kizibunza okumanya dozi egenda okujjanjaba nga tetunnategeera bunene bwa prostate yo omwami bwajja nakeberebwa obunene bwa prostate bwe bugenda determininga ogenda mira ddagala lyenkana ki bikaaki na sente mmeka naye nga akakebe ka prostate relax capsule kabamu capsule nkaaga omwami amira capsule mukaaga olunaku asobola mira bbiri emirundi esatu oba satu emirundi ebiri kabaka kumi n'ebiri ezikola omwezi buba obucupa busatu zigenda kuyamba okwetangira ekirwadde kya prostate cancer ekitaamye ensangi zino mu baami bikeberebwa bitya tusooka ne tusikaninga prostate ne tufuna obunene bwayo nga tukola pelvic scan singa ejjanga volume eri waggulu tutandika okukola tests za cancer osobola okujibwako omusaayi ne tukebera antibodies za cancer singa omusaayi guvaayo nga PSA level ziri waggulu awo tuba tugenda emulago ne tukola biopsy okujibwako akanyama okugradinga cancer w'omuntu
0: ono agambye nti nze John Ehoima nina sukaali ne pressure naye nazikira ng'omusajja nyambiddwa ntya era biki ebireetera embeera eno
1: omwami alina sukaali ne pressure ekisooka sukaali ayonoona nerves pressure etangira oba eyonoona engeri omusaayi gye gutambulamu kubanga ebiseera ebisinga eddagala lya pressure lye bamira libayamba okuba nga ligaziya emisuwa omusaayi gube nga gutambula bulungi so abaami pressure ne sukaali byokka si bye bisobola oleeta embeera y'okunafuwa wabula n'abo abeematiza emisuwa gino buli w'ogibeera ng'oginyigiriza gituuka ekiseera nga tegikyali sensitive obeera ogenda kunafuyira ddala then omwami bw'alwala infections za UTI okumala ebbanga eddene n'okubanga agaziye prostate nakyo kisobola omumalamu amaanyi ebirowoozo oba depression ey'amaanyi oba relationship issues oyina entalo n'omwagalwawo nabyo tosobola kubeera ng'otambula bulungi ng'omwami ebirowoozo ebiyitiridde n'omugejjo oguyitiridde mulimu abantu ng'oli munene ng'amasavu mangi mu mubiri amasavu buli wegabeera amangi galemesa emisuwa gy'obwami obbanga gitwala omusaayi obwami bwo buba bugwa mangu then abaami muyina homoni gye tuyita testosterone yebayamba okukola activity eyo buli wekka omwami asobola okubeera nga akendeerera ddala ng'omwami n'aba nga munafu so oyo alina sukaali waliwo ebirungo byabwe ebiba bakolera nga expower capsule expower coffee ginseng coffee ne NMN

okumubuuza twali ludda wanga bano Allah abawe amamotoka, twali ludda wabano nga Allah abawe ebizimbe, twali ludda wabano nga Allah abawe sente, twali ludda wabano nga Allah abawe ebifo ebisava, twali ludda wabano nga Allah abawe obutabo obumyufu, twali ludda wabano nga Allah abawe obutuuze. Namugamba jankulage gye twali, yamutwala mu ddwaliro, yamutwala Nsambya, yamutwala Mmengo. Namugamba twali eno nange kankubuuze, oligombuuza twali ludda wange abawe emmotoka, twali ludda wange abawe ebifo, nange kankubuuze twali ludda wabano nga Allah abawe endwadde zino, twali ludda wa nga Allah abawe endwadde zibaluma, twali ludda wa nga babakola operation z'amaaso bateekemu agendiga, twali ludda wa nga abantu bababaaga. Mabaka kawe nafuna accident natwalaba nalaba abantu ne ngamba abantu nga balina bizibu, abantu nga bakweyambulye nagaseeka, nange lwabutoogera naye ndi mukyuma, accident yali enzise, abantu balina byuma mu maguru. Nagenda mu ddwaliro erimu okukola MRI, MRI nga bakulaga empapula zojjuza okukebera wenna, bakulaga empapula zojjuza, bwoba oyinamu ekyuma tetukulaba, bwoba oyinamu ensonga bweti, bwoba oyinamu tekwena, togenda mu MRI, bwoba bali bakoze bwe bati togenda mu MRI. Seeka abantu balina ebyuma batudde muno naye balina byuma mu maguru lwabutoogera, abantu balina bu battery mibiri nga Haji Hussein bwe yayina, abantu batambulira ku battery, abantu bali muno muzikiti naye bali kumanyi ga makerenda bweziwera mwenda nga tannamira kaburi eyasama. Twali ludda wange endwadde abo bazifuna fe Allah nazituma. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'i lil muslimin min kulli dhanbi ata'u min dhanbi kama la dhanba la. Astaghfirullah.

0: kunasatu njobanga bichi
1: obusira
0: kubanga wabula mwe jumesatu ezo zikuyise ko likuchito ina kigambo kyolaga to ina kyolaga kuyita ko
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ono umaru mkinda.
1: Ye umaru.
2: Saide wano kuisufuwa kuwa.
1: Kwani?
2: Yusufu.
1: Hey, Yusufu bakuba.
2: Yusufu Wembo.
1: Yusufu Wembo, okay.
2: Yusufu Wembo mkinda. Umamu akiza kutu kubiriza okuba esimu no kumanya bana fabali uvi. Okuberanga tubasalira ko tumanya okubalombera ko kuduwa kubanga tulina bannaku abali obubirisa si omusanga gubayisa bubi aga butamanya bannaku baganda baffe nandowooza ayinza obutanukula duwa zaffe ateeza ko tukubiriza sobole okulabisa nti bakwano baffe baganda baffe oba basiramu basi basiramu naye embeera gye babeeramu nga si nnungi
1: Tuje
2: baleko.
1: Kali munange.
2: Sebo.
1: Mukurani ono.
2: Moses wane seta.
1: Moses seta.
2: Sebo.
1: Mukuru Moses seta agamba ati amufunye kunkuba.
2: Ah wa bakulimba limba.
1: Eh.
2: Sebo.
1: Aha, osadde obagwe Moses toli waswala.
2: Sija kulimba sije waswala.
1: Toli waswala.
2: Nyo pale no.
1: Eh, we bale kutuuliriza.
2: Onkolera nnyo.
1: Nnyo. Eh, aterinda kendi jake seteyo.
2: Okakasa.
1: Aya. Musimbe bitoke nzija.
2: Amina semo.
1: Yes semo.
2: Yebate nkubuza.
1: Eh.
2: Kidi kiri nyo wa puti ni siri wa irade. Sibangali ya nadala.
1: Hmm.
2: Lebo ajite bakute oyo irade

Chukwimu sanka tonye zemwe inda Pal FM kula diyo mtu wa ulijo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Aba uliza bafabalu nji tubabu za konyo mwebale mkulikile yodala mwijuma yora lero. Enakuzo umeze zirinya umeze tulimugu wa mwenda. Bili mumukaga herangu unakura kutana. Basobode okusala mkulikile yodala. Habata sobode tusabate Allah. Tusoboze setubele mwabu. Aba nakwata jume ndala oboli yao. Nendala. Cream program biba debiti ya mparlament. Nange omuzira mbogo na magembe Joel ya mzikuru wa jaja Kaira Gajule. Iranga. Muzukulu waje Jakaira Gajule, muzukulu Nedira Mbogo, iranga tuin program, bibade bitia mu parliament, tukuletele nsongeze njaulo, izibazifude mu parliament, gwe alieyo tategede chechibadeo mu parliament, jagalo kutegeza konti, tula za parliament za imiridemu, iranga ulichuko lukulu regwanga, na dala intula, obutali buchiko, rai imiridemu, iranga bagenze, mulu umula, Sabiti, satunga bano bakudanga ennaku z'omwezi abiri mu munaana omwezi guno gwennyini. So toyasagala ogambe nti kati parliament egaddewo obukiiko bwo bugenda kusigala nga butuula era twalabye nga mu bigambo ebya speaker parliament Maxon Jacob Obuthoboth weyabadde agalawo olutuula olweggulo yategeezezza bassentebe b'obukiiko bwa palamenti okubanga bakwasaganya eddimu lyabo so that we banaatuukira ng'ennaku z'omwezi 28 nga balina we batuuse. Ono we yayogedde bassentebe b'obukiiko ne bamuloopera ne bamugamba tulina obuzibu bumu. Fine, tugenda kutuula naye ba witness be tuyita okujolabika mu kakiiko mu bukiiko batunyooma tebajja. Yewe kigwa ku ministries ba ministers abo oba ministries nti bajje n'abawandiisi baabwe abankalakalira aba accounting officers tebajja. Speaker, kino tugenda kikola tutya kuba atabamu balaga balina n'amaanyi fe okutusinga. Speaker n'agamba no one. Teri n'omu akkirizibwa kuyitibwa n'agaana okujja era kambagamba ebigambo bino wammanga. Teri n'omu ayeekwese mugongo gwange nti tajja kujja olw'okuba nyina akakwate ne speaker Obuthoboth. Nedda emyezi gyange gino esatu nanti emyezi esatu gyaweze olunaku olweggulo nga ali mu ntebe ngambe ng'alamula ng'akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu era ne yeebaza ababaka ba paalamenti bonna basobodde okulagana naye mu kaseera kano n'agamba nno muleme kutwambulira omulowoozi nti ngenda kubeera mulungi nnyo engeri nti gino emyezi esatu mbadde mulungi gye muli mbadde mulungi olw'ensonga nti namwe mbadde mutambula bulungi ate nga n'ensonga muzitambuza bulungi nga n'okubaganya ebirowoozo mukubaganya bulungi so temunsuubira nti njja kusigala mu mbeera eyo bwe munabanga namwe mukyusizza ng'ate mukola ebyo ebikontana n'olukiiko lw'eggwanga olukulu ko n'emirimu gya parliament njja kubanga nkola kye nnina okkola nga speaker. So Bobu Chiko era nga bwe nkugambye hinti Bobu genda kola ona kula lero tulabye nga akakiiko ka parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo mu bitongole ebya government kuyinza okuyita Public Accounts Committee Central oba Park Central nga kano kakulemberwa oba kakulibwa omubaka owe Kasanda North omukulu Patrick Nsamba Oshabe omuzirangabi. Ono nakula lero asisinkanye asikanye ministry oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza nga bano basangiddwa nga balina emivuyo mingi egyekuusa mu alipoota eyasabalizwa ebitabo bya gavumenti ku ya 2024-2025 binjinji era nga tulabyeko ne permanent PS oba permanent secretary oyinza omuyita omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry eno ey'ebyensimbi ayina obubaka bwayogeddeko era mu amasomero ageetantala agabadde gatusindikidde double message nti abaana tubazzaayo nga mukaaga kagenda kubajjuntuka kirabika mwe munyoomoola ebiragiro bya gavumenti. Amasomero agakenda okukkirizibwa okugulawo nga mukaaga gaweereddwa olukusa oluvannyuma lw'okubanga baasabye ate namu amasomero ag'obwannannyini abagufudde omugano ne mukeeza abaana. Kuluno gavumenti yaze ya kuluma muulira nti omukulumizi w'egganga yagamba nti kino ekisanja no sleep teri kwebaka kati nno balowooza batandisa omulimu gwabwe
Oja kulooza nte chito ministro yebye mjigiriza yejoku kwa tamwana tu atola benga abavu nani ziwa government zebi tundu minister bala ne mchala Justin Namere mwaba zeba kute ngesomero bali gade rakunyomo uloba kuzimu labida gudobi ya government somo nange tuina okwebele na munge njoka ina kuzinoweli okusinzira kubigambo ebivude mu ministry of nanziwa kubienjigiriza ebe webe mkwebe bengendo kuhane ete weda bida inti nafaba sidamu insonga ziwa deko mu parliament tulabienga omu imam owa muzikiti kwa parliament kwenzo ita parliamentary imam mkulu Ismail Lubega Kaka lero atusazi za juma mbwa malili za natuza olukungana raba maulile na bako okuwabula kwa wabudemu era nakubiriza abakulembeze abama dini agenja ulo mitendele jenja ulo okufubo kulaba angabalu ngamia abawalimu banu abenja ulo abato abavudeyo abakuzeko baba wabule kubichi bibabulira abantu yirimu jeba wada wajeba wa mubantu ngatebesi taza usidamu kono kono ne kifana nchyo busiramu ngona agamba at least edini ya feyo busiramu kanakasikano kedi na at least atina kutulemeka iwa uwabula tusigaze ekitiibwa kyaffe ekyobusiraamu olw'ensonga agambye azaafuna obubaka obw'enjawulo nga beemulugunya ku bamaseeka baffe ku bakulembeze baffe ab'amadiini we babaako we bali basomesa bebasomesa bawa ilimu oba bakola ddaawa ate nga balina amadiini agamu ge batattana abamu ne babatattana olw'okuba ono takkiririza mu ono kyakkiririzaamu sinakindi olumu nga ddiini y'emu naye nga bakontana nze ni musiraamu bwenti naye nze sikolagana na musiraamu gundi naye nga ffenna tutoola shahada so ebyo bye bimu ku ebyo bye tugenda okubanga tutunuulira mu bulambulukufu bwabyo tuli mu program bibadde bitya mu parliament nange omusirambogo na Magembe Joelia. Mkwano gwange tugende bukulukulu nsikiriza tusoke n'ensonga ez'obusiraamu oluvannyuma tujja kuba tutunuulira ebyenjigiriza munnange olunaku olwaleero imam owa paalamenti omukulu Ibrahim Lubega Uthman Kaka ng'ono mubaka akiikirira abantu be Kakuuto atuuzizza olukungaana lw'amawulire era ng'ono agamba ekimuwaliriza atuuze olukungaana lw'amawulire luno kwe kubanga yaze afuna okwemulugunya okwenjawulo nga ye imamu wa parliament nga agambi bamugamba abeeko kyakulawo abeeko kyayogera era ono tabadde mubi nakoola bonna abakulembeze abeddiini naddala ey'obusiraamu abakulembeze b'amadiini ab'enjawulo ku bitebe eby'enjawulo okuwabula ku bawalimu bano abagenda maaso n'okutambuza ekigambo kya Mukama Katonda abagenda maaso n'okuwa ilimu oba okuwa okola ddaawa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwewala okukozesa ebigambo ebimu ebigenda okulekanga eddiini yaffe ey'obuyisiraamu emenyesemenyese nga nakakatini ketusigazaawo ngawo laba mu Uganda nti eddiini yaffe ey'obuyisiraamu eri ku percentage weight ate ereme kusaanyizibwawo olwaffe ffennyini bannannyini ddiini ate okugimenyaamenya nga tukyoboola amadiini ga bannaffe amalala ono bw'abadde mu lukungaana lw'amawulire honorable oba imamu wa parliament Ismail Kaka Uthman Lubega agambye nti ekyamazima okola ddaawa si kibi kubanga era nga bw'omanyi wabadde ayogera nga asinziira mu byawandiikibwa mu Qur'ani ebyafaayo era bikuwadde n'agamba ekyamazima ekifaananyi kitandise okwonooneka naddala mu ffe abasiraamu si kibi omuntu musomese ekituufu ekirina okusomesebwa ekyali mu Qur'ani gw'ogugwo gwakuwa ilimu gw'ogugwo gwakusomesa so si kulungamya muntu okulungamya kulya eri Mukama Katonda so gwe bw'ojja n'osomesa jjowe n'omugamba Qur'ani yagamba kino na kino na kino gwe n'ondaba nga nkutte ekkubo eddala ate tonteekako mbeera okitegeera nsomesa
Allah alungamya gwaba ayagadde okitegeera inkunyonyolo okusinziira nga naye bwanyonyodde n'agamba tuwangalira mu bitundu ebyenjawulo oli kyatakkiririzaamu tekitegeeza nti kifu gwe naawe nga bw'olina kyokkiririzaamu n'oli bw'alina kyakkiririzaamu era n'agamba enkola eno eye eze emabega yali teriiwo naye kati buli lukya yeeyongera okumeruka nga bamaseeka baffe oba bayite abawalimu ingaba kozesa enkola eno ye navumirira kyatakkiririzaamu naye ng'ate oba oli awo singa aba ayogedde bulungi n'awaddaawaye ku kintu ekyo n'oli ayinza okukola ki okukyuka kyotakkiririzaamu ate waliwo omulala akikkiririzaamu gwe kola ogugwo ebisigadde obirekere Allah subhanahu wa ta'ala oba obirekere Mukama Katonda era wanaagambye akowodde ebitongole ebitebe ebyenjawulo okuli Old Kampala wano Old Kampala omusikiti guno gwa Uganda Muslim Supreme Council ne Supreme ne ogwa Ekibuli nabaita kosa ne banafa abalala nga bomanyi ebitebe byaffe ebyobusiraamu abakulembeze baffe abasiraamu ku mitendere egy'enjawulo okuvaayo at least babeeko okuwabula kwe bakola bana bavubuka abato abakafuluma matendekero nti atikiddwa amazeeko okusoma Qur'ani abamu bakozesa n'olulimi oluvoola oba oluvuma atenga ekintu si kirungi kiba kitatana eddiini yaffe ey'obusiraamu onagambye tetuwangalira mu ddiini tetuwangalira mu ggwanga lya busiraamu wabula tuwangalira mu ggwanga omuli enzikiriza ez'enjawulo so gwe oba oli nga toli wansikiriza eri mulekereyo gyali gwe ku lwogugwo ate tokaka muntu oyo oba kukozesa lulimi luvoola luteetaagisa olw'okuba nti gwe kyali tokikkiririzaamu era n'agambye bwe kinaagendera ddala mu maaso nsonga zijja kuyingira mu palamenti wabeewo etteeka erireetebwa nga ye kennyini omubaka ow'e Kakuuto Honorable Ismail Lubega Uthman Kaka nga yaliteeka eryo nga yalitembeese okulaba nga wabawe ekikolebwanga mulimu n'obuwaayiro okubajjukira etteeka oba ettaka we lijja mubaamu obuwaayiro obw'enjawulo so agambye wanaabanga tewaliwo kikyuse ng'embeera eno yeeyongedde bweyongezi nga okuvuula kweyongedde madiini amala nga naffe ffennyini nnyini muffe abasiraamu kwegamba twevuula ono takkiririza mu kino oliweeri oliweeno so n'agamba etteeka lijja kujja nga likwata ku b'enzikiriza zonna nga si basiraamu bokka wabula nga likwata ku oyo avuula ekyamu ne kyakkiririzaamu ngekola gugwo ebisigadde obireke n'agamba ajja kubeera omu kwabo abanaatembeeta etteeka oba ebbago erinaaba lireeteddwa okulaba nga litandika okuluma kino kiggweewo n'agamba kyennyamiza okulaba nga ffe abandiyagadde okwagazisa abantu eddiini yaffe ate tugibeetamya bwetamya oli n'agamba nze nali njagala obusiraamu naye seeka gundi imaamu gundi muwalimu gundi haaji gundi yayogera ekigambo eky'amazima nekinzitemmeeme era nze obusiraamu ndaba bulabe oba omuntu omu n'akola ekintu nga bw'ogamba omuli amamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna so onagambye nti embeera eno yalibadde ekendeera tebalina gwe bavudde tebalina gwe banyigiriza era yeetondedde abo benna abayinza olowooza banyiziza mu ngeri bwetyo oba ekitiibwe abagwa mu kiti ekyenjawulo n'agamba mu nsonyiwe weemanji ogedde bubi naye tukomyawo kitiibwa kyaffe kyaggwanga eky'eddiini yaffe ey'obusiraamu obutatyoboolebwa bamaseeka mukole ogwammwe nga temuyisa we mwandikomye temuvudde n'ebintu ebirala ebifaananako ngebyo ono ye imamu owa

Nizam Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. So, edini musilamu, faba ino kumechiti wa chacho, tetuina kwa uka. Na uliwe tuweru mangana mufe, ate banafe olala. Baba aiweru, baba batusekelira, kuba fefe njini njini, tuba tuweranisa, atenga tuweru mangana. Obumu umu dini, chichigendo kuangaza, no kuongiru kutuala maso. Edini ya feyo wisilamu, ngatetuwe vode fefe njini, atenga tetu vode na madini amalala. Oliko chukui msamu katonyeze muenda, Pal FM, ekulari omuntu wa Jo omusirambogo na magembe Joelia gimanya gange tuyo mprogram bibadde bitya mu parliament. Alright, mkwano gwange eyonga tuvudeyo ku nsonga eza imamu wa parliament Haji Ismail Lubega Kaka ateto tunolire akachiko ka parliament aka Park Central akakulembera omukubaka owe Kasanda North onakora lero munange kasisinkanye ministry evunanyizibwa ku byenjigiriza eranga batunulide ensonga nyingi naye nga bano babadde tebannaba kweyongerayo abaka ba parliamenti basose baso ya bibuzo nga tebanatunulira ulipoti eno ya auditor general be asabalizo bitabo bya government ngeganga babagamba chiche tulaba tulaba bu message okuva masomero abana baumula lulimbo atebadeyo lero mbo atebazazizamu chiche kigenda maso government ebiragiro bya mwe binafunyo amasomero agamu ngagatandise do kugulawo abana batandise okusoma tulaba agamu mugakwata atamala ate mugakwata tulaba abamu batugamba atabana bajja kuddayo weruti government tujukira minister yavayo na ategeza nti nga amasomero agana sangibwanga gasomesa gagenda kukwatibwa oba nemutekawo ne nambe yobwerere oyo yenana sangi somero nga lisomesa holiday nga tebasomeseza mu budde munaku za mwezi government ze yateekawo abana okudda ku somero mu balope bakwatibwe n'omuzadde n'omusomesa n'omwana bakwatibwe kati kiki tulaba chiche chigenda mu maso munange bino bibadde bibuzibwa ababaka benjawulo era nga wano tulabye nga omuwandiisi owenkalakalira mu ministry eyebyenjigiriza omukulu omukyala Kedris tulyagamba ono ategezeza nti amazima gali nti tuze tubyogerako bino era tetugenda kowa byogerako njogera ku mchala Kedris nga ye muwandiisi owenkalakalira okitegeera permanent secretary onagambye ayite tugenda kuwa kubyogerako era ekikwekweto kyaffe kikyagendera ddala maaso eky'okukwata amasomero amasomero gonna agagenda okusangibwa nga gasomesa abaana nga ennaku z'omwezi 14 tezinnawera omwezi guno ogw'omwenda bino bye tubadde tuwulira nti abaana abagamba baddeyo nga 3 musimanya abana kati bakyusizaamu olwokuba balaba nti government yatandise okwatakwata amasomero agamu kati babagambye baddeyo nga 6 no please essomero lyonna erinaasangibwa nga ennaku z'omwezi 14 tezinnawera nga abaana basoma essomero ligenda kukwatibwa sinakini ligenda kuggalwa omusomesa okwatibwa anaasangibwa ng'osomesa nanyini ssomero ovunaanwe mu bufunze essomero ligenda kuggalwa nanyini ssomero okwatibwe omusomesa abanaasangibwa mbakwatibwe omuzadde naawe onnyonnyole kuba bakwata mwana ono omwana n'abatuusa ku muzadde eyamusindika alina fees omungi ennyo oyo ayagala omwana we yasomye aleme kuba omuzabongo ng'ate abazadde feffe bebamu abeemulugunya nti amasomero gasomesa nnyo abaana baffe abaana tebafuna gundi budde buwumula abaana tebamanyi mirimu gy'awaka tetulina nkolagana wakati waffe abazadde n'abaana kati bagambye bagenda luma n'ogwengulu ennaku z'omwezi 14 essomero lyonna oba primary oba secondary erinaasangibwa nga liguddewo ng'abaana basomanga ennaku z'omwezi 14 tezinnawera tobangako gwonenya tonenyanga neighbor nti neighbor wange olw'okuba nze mbadde ensomesa nga yetasomesa yeyankoledde olukoolo aa tomunenyanga era ono agambye omukyala Kedris tulyagamba agambye nti tulyagenda yes Kedris tulyagenda agambye nti amasomero agamu gaweereddwa okusonyiwa basabye era bo baweereddwa olukusa w'osanga essomero erisomesa nga litandiddamu nga 6 manya eryo lyasabye olukusa
era gwe toddawo n'ogamba kafune ekipapula ekijingirire.

0: tuwa agambi kontrakta kutuwa uvuna njiziwafu kukula banga ayu ebimotoka ekimotoka ekimuche tuwa sanga ute chimala bali ete bimotoka wa deploy nge bimotoka urugudoro lukolewe urugudoro bulwe tuja tutegeza abantu ekikacho urugudoro chibuluba subira naba kule mbeze tubategeza bali ete mkuba babimi tuwagala transparency urugudoro lechiteze
1: luga tuwa katunanyo urugia tuliriza isa weno bali mkuingiza casket iyo moyo gwo mugenzi King Oyo mu lubiri okuva royafa ekifecho kibadde kigale era abakulu ne bato order kino okugulwanga enjuri yekomezeddwawo obwo muguta so twogera bino abennono be bakulembedde omukolo sijja ziyita nkoni kuba singamba di mutu bandi kugenda kizitegeeza neziringa enkoni nga bumanyi abasambi b'omupiira akantu kibatero kola ngabano eza munabo either nga mupya obanga ava ku injale obanga basaga mwao aka kayumba kibakola akubwo ti bazimbi enkoni zaabwe mu ngeri yennono zaabwe baingiza casket mu lubiri era tulaba waliwo casket eno eriko bendera yobwa kabaka bwetolo waliwo akarubonera akamuka blue karaka yero den wakati waliwo engabo oba engoma tulaba waliwo omwami afukamidde bwatyo nawanike emikono nze nawe nja kuba sija kula kisinga kwekyo naye sawa yona ngawe basabye tewali kuddamu kulaba ku njuri eno ngawe bayogedde bagenda kugutusa straight mu nyumba kugenda kubanga gumalamu ena kumwenda nga bakungubaga ku lwomukaguzikibwe ndoza banawe bwomukisa era bajja kuba batugamba naye ngawe batutegezeza teri kubikula kasketeyo akombera ngabweriwo era bamaze kubanga ndoza bakola ezimu kuno nezikirizibwa tulaba bakiyalinga kubo bayingiza kasketeno munda ebyo ndoza abasinga uje kuba mu bugobirira ku mitimbaga n'ejinjawulo mu studios abaginye famaze kubanga bajura sebo mwamiriyombe bodyo tuyisamu
0: bwulire mirimu wiki ya fenga bwe tujitambuza kubanga buli wiki tutegeza abana b'Uganda buvunaza tubaddeko badde ngamba tubadde kiteezi era abantu b'ekiteezi abakulembeze b'ekiteezi tubabalaze abali ku kadala ku side ya fe authority au kuna magala omaru watu ala ne jeno nakatonne hona nakatonne sifa ne meya serunjoji tuyunga kone tuyingira koko mu kitundu kya Wakiso kubanga project eno ya Kampala ya Greater Kampala and Metropolitan Area chakizo nyonti ekibuga Kampala bakikoleramu abamu tebakisulamu so yesonga lwaki twetwa tukola makubo olumuntu yingira ko munda kitusobozesa abantu okutambula obulungi okukola emirimu nga bajja mu kibuga na olugu
1: mutandise na amanyi
0: kibatu tumaliyo mbyo mwera bidi
1: olugudu lwa lwe nakawane katutabala Kampala
0: yina abantu bekitezi twabagambi olugudu lamwe egenda kuba double n mita 3 n'ekitundu okugenda mita 3 n'ekitundu okudda lugenda kuba ku walkways abantu kubatambulira mita emu n'ekitundu okugenda mita emu n'ekitundu okudda bano bavuga bugali tugenda batira ko leni yabwe 1.2 mita emu n'obutundu bubiri ne kusaide limu temu
1: tugenda kole
0: tugenda kutika kama tala 13 kati twagala gwe ali eyo buvunanyizibwa okulondola sente yo ngaita mu
1: ayi mbadde nsabo kirize abakulu wana bubuze ku bantu wetuvaye tusogende ka 40 eyo tubeye ku bidoge bitonto no ku mugenzi dini kusafe yo kubiri otubulire ente kateka je muina kubo yogede ku pavement enzi jukira abagaye muzimbe pavement dag sebo batebuza ku bantu
2: twala msako banafa je musinzira yo nasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh atanye bizu tubasasira abafunye birungi tubajya guriza ko twagara kusasira abantu betolo olokufira uyo nyimba kabamba yiguru lukido okuna abaddo mukama twagara kusasira abantu abo bonna twagara kusasira ni naddala twagara kusasira mama we kubanga okufira omwana kigambo kinene ndabyeko kubifananya ibyo olwaleero ngamba teri y'omuntu yenna ndo asobola kwefumiitiriza kubutu y'omukyalo oyo bwakolaki bwawulira so twagala omusaasira n'abantu ababadde close n'omukama njo nabyebyo
1: mpozi katono nyo enono tunula wali olaba ekifaananyi ekyo abaamagye ne poliisi
2: bagobeddwa

0: wabula ba makaga nge katiba sani fokuvale tuwazule chizigwe cha mlonji habo perfume petroleum jelly chizige chikole wano kwe gendeleza na umukuwa no mungi mbibale vya butonde ne chitekoru susunga luguvu atenga luwewevu obude wona chiri mumaduka gono kwe torole guanga mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigwe cha valonji.
1: Omuzadde, furo mwana wenkizo, ngo omusomeseza masomera agamu ekyo kyeyetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomera ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo saako n'abav'ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugatta kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 53 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0702 9 19 53 Faiha School Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
2: Kasera ako kutusako kutubase makani madina ngabo sumedwa kujumuye uruna kuwarero umuno kufunua murimi wafuluwa wano Sheikh Ntare Bashir.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira bakadde wange abitibwa baganda bange abitibwa mbaniriza okuba nti era nsanyuse nnyo okuba nti mbasanze ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga bwamu ekisinga obulungi okuba nti mwekuumira ku mukutu guno gaggadde ogwa Pearl FM. Ye tukomyewo ne omusome omulamwa gwaffe ogwa bulijjo ate okuzimbirwa emiramu emirala nga gwe mulama gwa hutuba ezasomeddwa e Makka awamu ne mu kibuga ky'omutanda ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina nga tunagenda mu hutuba nguyozayoza na afunye ebirungi abafunye zadde abafunye ebirungi ebitagambika abafunye ebirungi ebitagambika obungi atera mu mbeera y'emu ne tutwala okusaasira kwaffe eri abo nabonna abafunye ebizibu mu wiiki eno gye tukubye amabega abafunye ebirungi twebaze Allah subhanahu wa ta'ala tumanye nti yabituwadde gutusana okwebaza tebiina tuwanika waggulu wabula biina tuwa kwetoowaza ate abafunye ebizibu waliwo mwanyinaffe Aisha Najjuko mwanyina wa Sheikh Talha Chiruta Sheikh Abbas Rashad Katerega mikwano Jafawo yasomera ku Bilali ebwayise yali muwala wa Sheikh Badru Sessolo era nga ndo Abbas Sessolo ya ekikulu Sheikh Sessolo afudde nga tunaatera okujja mu programu wano baada Laisha kyannaku nnyo amaze ebbanga ng'obulwadde bumutawaanya akaseera kabadde kawanvu naye Allah naagera ng'ayina kufa kiro kya leero tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'amusaasira amuwe ekiwummulo eky'emirembe wenna gy'oli ng'awuliriza Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo togaana era teweerabiranga okusabira ku bannaffe ababa bagenze b'omanyi ne b'otamanyi b'owuliranga nga bawugedde ku musiraamu afudde musabire Allah amusaasire amuwe ejjana ey'emirembe mukkirize tugende tutandike khutuba ey'e Makka mbakulisaayo buli omujjuma gyagisaalidde atera mumbera yo emu na buli omu eyetabye mukusala eswala yenkuba alhamdulillah Allah ayanukudde dduwaza fe mu bitundu ebyenjawulo nabiranga enkuba atagisumurudde awa nefuira mu migero ebyenjawulo waman naziruhu illa biqadarin ma'lum Allah enkuba tagissa okujjako mu kigero ekimanyiddwa. Sheikh Usama bin Abdullah Khayat yasomeseza mu kibuga Makka au kukaba era nga nnono yatandise ebigambo bye ng'alaga nti obulamu bwaffe buyimiriddewo ku rizqun wasi' ku rizqi engazi wa ata'un karim n'obugabirizi bwa Allah obw'ekisa obugazi omuddu by'ayinza okuba nti abifunamu min maalin waafir esobola okuba nga rizqi gy'ayogerako wano ye maali ennyingi oba khayrun amim oba nga ayina ebirungi ebitagambika wallahi ne weziba mpisa rizqi y'amaanyi bal rizqi esinga obukulu kwe kuba nti oli musiraamu eyo rizqi Allah agiwa gw'abaayagadde si buli omuntu agifuna wa libaasun saabigh Allah okuba nga akuwadde olugoye akuwadde engoye wa mashrabin wa mat'amin hani ebyokulya ebyokunywa ebirungi wallahi rizqi oyinza okuba nga tonnaba kufuna ky'ofuna ky'amaanyi naye ng'osobola okulya ky'olya weebaze Allah subhanahu wa ta'ala wa maskanun waasi'a n'okuba nti oyina woosula ewagazi wa sihhatun daafiya wagayri dhalika mima mtanna Allahu ta'ala bihi ala ibadihi busobola okuba obulamu obulungi nga just oli healthy wallahi nga si sente zoyina naye nga Allah akuwadde obulamu buli omu bwe yeegomba oba bangi abalina ensimbi ezitagambika obungi nga beegomba obulamu bw'oyina health bajeegomba eyo yonna rizqi okuba nti Allah akusaasidde eddwaliro omaze akabanga nga tuligendamu okugyako okulambula banno waliwo nga wallahi ebbanga liyitawo nga tawulirako omusujja mbugumuluma nga wayise emyaka emingi nno egitagambika obungi nga ye talwala musujja busenyiga senyiga obwo simanya obulamu ne butambula kati seeka agenda maaso n'agamba nti ebyonna byonna Allah by'aba akuwadde manya nti karaman minhu kisa okuva gyali wajudun wa ihsan wajudan wa ihsana kugamba kusaasira kuba nti bugabirizi agaba nnyo jud wa ihsanan n'okuba nga ayagadde akole ebirungi gy'oli byonna min ghayri istihqaqin wallahi ebimu bingi mu byo bal ebisinga obungi sigamba nti faba bisaana okusinziirako ebyo bye tukola tekiga nti gw'oyina ebyenjawulo by'okola olyoka Allah akuwa ebyakuwadde nedda bal hiya mawahibu rabbaniya Allah abireetanga birabo byakuwa n'abikuwa huwa arrazzaq dhul quwwati almatin yagabirira nnyini maanyi agasinga kati bintu omuddu by'ategeera omusiraamu yenna yenna omugezi kwe kumanya nti likulli shay'in sababa buli kintu kiriko ensonga era wa anna likulli ghayatin sabiila buli ky'oyagala okutuukako gooli yonna gy'oyagala okutuukako oyina okubaako ekkubo ly'oyitamu okuyituukako ati Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwanga rizqi naye eriko asbaaban yutawassalu biha ilayhi kuliko ensonga omuntu z'asobola okuyitamu okutuuka ku rizqi kuliko ebisumuluzo omuntu by'asobola okukwata Allah n'amutuusa ku kirungi ky'ayagala Allah n'atulaga nti kwata wano kwata wano kwata wano nga ekituufu oba tukutte makubo nga tulina kkubo ly'okutte manya nti assamaau la tumtiru dhahaban nga ogundi omumanyi omu weyagamba eggulu teritonnyesa nkuba teritonnyesa zaabu
4: wala fidda ya defeza anti sente zigenda ku money grows on trees na ye omala gusimba togenda kusanga busanza awo mutimbu money grows on trees nedda omala kujisimba emiti kali tunsi no simba paini no simba no simba no lyoko ofuna mu sente then kati aolina hak egamba anti money grows on trees agamba Sheikh Osama bin Abdullah Khayyat nga sinzi de mchibuga Makka au kukaba wenyini wenyini nga wabulira abasilamu yategeza na agamba anti ensonga esooka mu nsonga ezinzo tusa ku rizqi nga tunulira sente zokka zokka obulanga tunya rizqi nti n'abaana nabo rizqi Allah kuwa omukyalo omulongoofu okuwa omwami omulungi mu mbeera ez'enjawulo mu ddiini ye n'edduniya ye rizqi waliwo ayina sente naye nga mbutuufu wallahi anoonya omwami Bonna baagaana nga gaaniwa wasooyo sika sente nedda nze naye mulabako olabinsaba Allah ataasa embeera embi nga bwagamba naye nga ggwe omuyina era nga bw'obanga obadde mugezi ogamba nti ha ono owange naye wabampa mmeka simuwaayo sajja kati wabanga atudde ne mukyala w'essaawa zino kati omugaha okakasa tompaayo naye nga kyengera ky'amaanyi Allah chiwaddo omudduwe agamba nti ensonga esooka mu nsonga za rizqi taqwa Allahi azza wa jalla kwe kutya Allahu jalla jalaluhu wal imanu bihi n'okuba nti omukkiririzaamu Allah yawa wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu ssalihat Allah yawa endagaano eri abakkiriza ne bakola n'emirimu emirungi nti agenda basikiza ensi Era abatebenkereza eddiini ye yaabwe kati okusikiza ensi n'ebigiriko olina okubeera ng'oli min alladhina amanu wa amilu ssalihat mubakkiriza ne bakola emirimu emirungi Allahu jalla jalaluhu yateekawo nti buli muntu anaamutya n'akola byayagala nga bw'abyagala n'aleka byagaana nga kyanoonya kufuna mpeera kuva gyali na kuwona ebibonerezo bye kye bayita takwa agamba nti Allah yamusuubiza okumuteerawo makhraja obufulumiro kye yatuga waman yettaqillaha yajal lahu makhraja omuntu yenna yenna atya Allah agenda mumuteera ekkubo wabadde tasuubira kkubo wayarzuquhu min haithu la yahtasib olabira awo nga bizinensi ze omulimu nga guzze ne bakubira simu ne baga wange emmaali okyagiyinawo eri nga wallahi wali wagivaanako ettaka lye wali otunda likyaliwo ennyumba eri gye wali otunda nga wali ogambye nti eno yansala kati oluusi nga mulimu oluusi nga ssente wallahi n'otamanya ani azitaddeko era nga netayagala omumanye bali nga gundi Mobile money agent yakubira simu nti waliwo omwami angambye nkutereko sente zino ku nsonga bweti ne bweti naye tayagadde mwogere mannyage wallahi obwetaavu obadde oyina la haula wala quwata illa billah obadde mu ddwaliro biiru ekufuukidde bill ng'ebyetaago bifuuse ebyetaago Allah n'akuteerawo ekkubo n'akuteerawo omuntu naga sente zizo gendo jako wala mkwanu kwa ngeyanga mati ayo msawi ya mga mati sente zi wakusabia no nyingi na ye uroku wa galo kutasa ula mbo mwano yu obo waba anabu kankwe sente za ngeneto ndia za amanya kolangabu osobolo ozifune osuwira zifu na dinamu gambo lunaku kati ebyo wayarzuquhu min haithu la yahtasib kwa tiri chizibu okulo zanti omusawo agenda kuola anaola bameka naye bwalonda yogwe omanyantiriske evudeo eri Allah subhanahu wa ta'ala mumbeera bwetyo kati Allahu jalla jalaluhu bwatyo n'abanga eyo ndagaano agiwadde abantu abagenda okubeera mu abo abamutya era abakkiriza kola Allah byayagala leka byagaana era kyava yatugamba nti bw'onaaba okoze byayagala n'oleka byagaana mumbeera ennungi agamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin min assamai wal ardi singa ahla alqura abantu baby tundu ebyenja ulo tubadde ku Salam TV wa urusi tuva kusawe mupaka biri nga togera ku hotuba zezimu zino seka wange nkanji na gamba ahlul qura abantu ambagala kutegera mu ebyalo ne ebyalo wano Allah chategeza be buli omu awangalira sawa anchibuga oba chaleri munda bisigala byonna byalo era wantu tugache yamani we chibuga ekiba kinene wabula buli kibuga kiri mwaka alokamu kati ahlul qura buli omu abera singa tubera bakiriza ne tubera ne takwa Allah tugant la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard Allah yani tuguliddewo mikisa minas samai wal ardi mugurune munsi walakin kadhabu ngokuva waguru nokuva wansi Allah ataddewo enenkuwa bweto nyeno bwemeza Allahu akbar walakin kadhabu nao buzubanji mufe tulimu aba balimbisa Allahu jalla jalaluhu banja balimbisa Allah mufe aganti fa akhadhnahum bima kanu yaksibun mu kulimbisa kwabwe ebigambo bya Allah nobukirizo kubanti babulimbisa agama anti akhadhnahum bima kanu yaksibun twaba kwatako nebyo byebali bakola so seka alaga nti munsonga ezikwataga tawakkul ku nsonga eno kubanga seka ayogera ku makubo eno khutuba ya Makka ebadde ku makubo agatutuusa eri rizqi amakubo g'okufuna rizqi kati ayogedde ensonga esooka nga bwebukkiriza mu Allah n'okumutya n'agenda ku nsonga eyokubiri nga ya tawakkul okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala واللجوء إليه نوكد يجالي والله يوم أنتو يسجد إلى الله إلى بيجي مكوب ياقع جواز بسلام وعباسو قبل يومنا جا بسلام ونجا بقى جنيو باري تباسو ما قام سميرو جا بولا رواشي ما نجيب مكوب غالي جاب مينساني نور وكويسجد إلى الله بكرد بفاو كباينا نباينجيرا ميري مجباينجيرا مونجا بقى جنب يا دساسو ما نيه Allah wanga agenda kunga bilira. Niwabea ne family zinga nene no kusinga zirie za basoma. Inaba chala basatu. Naba na kumi na bata anabili. Niwa ingira mbusubuzi. Kwa mbusubuzi asubula na inga tamanyi bakastuma banavawa. Uwa restaurant hajigula unga tamanyi. Hane agenda okulia. Taina ndagalo na muntu yenna. Uwa taxi na ajiteka kukubo. Bisela vinyi inga tamanyi ba niba agenda kusanga ko. Na ajiteka mpaka. Na inga... Echele wachari wonga basina mbibasinga taxi mu Uganda. Obo kufuga taxi mu Uganda. Mubusubuzi. Muminimu ejenja ulo. Luachi. Bali bategera tawakkul. Bali bategera okwesi gamila Allah subhanahu wa ta'ala. Ila wano seka chifu nyonje dina gati. Itimadu lqalbi alaihi subhana. Okwesi gamila kwa umutima kuye Allahu jalla jalaluhu. Watafuidhu l'amri kullihi ilaihi. Nesonga zo nazo nokuzi kwa sayeye ka. Wal yaqinu bi kifayatihi li abdihi. Nokuwa nti oina okukiriza mutima yaqin. Obukakafu. Nti agenda kumalida. Chiatubuza alaysa Allahu bikafin abeda. Awafe Allah tamalida abadube. Gulacho genda nubiranga. Oloza nti oino kuata mumandwa. Oino kusamiride mandwa sima nyokuzi uongela. Gulacho genda mbia uongo. Tola zaka mumaliyo. Jango sale swala. Wanike mikono josebe Allahu jalla jalalu. Huwa razaq. Ya mugabirizi. Ya ino uinza kubulichimu. Bali bali mbia bulimba. Dungu siya iga. Dungu munafu. Bali taina na chasuwala kwe kolela. Mukasa. Bonaba haliwone bafa. Je bali bali mbia bui. Wakati wa weno mleziwe. Goi na kwe kudayo eri katonda wabo bonna bonna. Yesu, Maria, bonna bantu nga fe, baliko ovunanyizwe baina obw'okuweereza katonda. Kati Maria yali muweereza wa katonda, ne Yesu yali muweereza wa katonda. Bonna bali baina kusaba ye. Kati nawe gobo ino okusaba. Bwato, Allahu jalla jalaluhu, na atulaga, nti okumwesigamira nsonga nkuru ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومتي نيني سيغميرا الله الله مماليدا كاتيزونغا زيكواسي الله ومانين تليا غيندا كو وكجا كويي اتوا واتليا غانا واغانا تليا غابا تليا غيندا كتاسا مدو وكجا كويي يا متوندا تليا غيندا كوغابيدا وكجا كو متونزي وو سبحانه وتعالى Naewa malo kaka santu inatawakul Oteke doku banga Oitambula munsi Ngononya Allah Biateka mu Deno deri genda wano genda wali Nonya tewetu lako Msile mtewetu lako La Tosa wala kwetu lako Sigala ngononya Oeitho ononye sebi gere Opoku bama simu Nga ujiwa imirimu jama simu Tuka yo Genda yo Uliza yo Tula wotu dao Uwabanga yo wali yibyo kola Yibyo kole Biolese Eyo tawakul Ugenono nye Allah biyateka wo Kubanga atawakul Ubudiyat al-qalb Kusinza kwa mutima Ate Asai Ubudiyat al-jawari Okutambula musino ogenda ngononya entambula najobo tambudde mwe nunji ogwo mulimu gwa biyungu kati byombi bino okwegatta Allah yabitulagira ngawola bamukujjanja bosobolo wesigamira Allah nti yaonya naye noberanga ofunane kuddagala gutola weyatulage dagala elimu mbisigwa njuki naga fihi shifaa'un linnas mulimu okuonyezebwa eri abantu nalagya ne Ayub Urkud birijrik. Hatha mugutasal. Amga. Kona naibi gire biyo. Mugutasalu mbaridun wa sharab. Ogenda kunabako. Onyweko no kunyweko kudagala. Osoboro kuwa no urunji. Katibiyo na. Nabi sallallahu salama natulagali kuli da indawa. Buli. Buruwade buli kedagala. Katijest kumanyanti. Inedagali kula kuruwade buwebuti. Naenga mukunywa kwe dagala ne mukulimira ne mukubera anti olikozesa la budda oteke doku bango manyinti okuonya kuliveri Allah iyo ne libera kube likutusa eri echengere che kya riziki yokuonyezewa okuveri Allahu subhanahu wa ta'ala bwato Allah chatulagira anti huwa yatugamba huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula yatufulira nsoku banti musetwe Famshu fi manakibiha wakulu merizqihi. Na atula gira anti mugende. Mutambule. Mulia kurizqi ya Allah. Wa ilayhi nushuru. Ilaje mugende wakudu ulufanyu warabiyo na. Chafaya tugamba. Nemus. Aye jituito kujia mujuma. Na atula ganti. Iza nudi ya li salati mi yaumi ljumu aati. Fasau ila dhikrillah. Bwemba mkowo dua. Eri. Eswalaya juma. Mujje. Eri okujukira Allah. Wadharu lbay'a. Ebyo kutunda na okugula mbiveko. Kati, mubimu kubire tarizqi. Echo. Echo kuwanti omuntu wesigamira Allah. Then seka na itane songida ya alistighfar. Okusaba Allah tusonyi wenga. We tusabire ilo muswala ye nkuba. Allah tusonyi wakubanga. Allah ya laga anjisa. Kulimira nabi Nuh. Buya gama fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Abangi, mwenenyeze Allah. Mwene nyezo omulezi wa mwe. Muso nyi nyo. Yuru siri samaa alaikum midrara. Agenda ku ta eguru. Litandiko kutonye senkuba. Agenda kuwa mrizqi ya mwe. Weyu mdidu kumbi amwalin. Agena bawa senti endala. Emali endala. Wabanin. Agenda bawa mdidu kwa senti. Aba we. Aba ana. Weyajal lakum jannatin. Aba wa malimilo. Weyajal lakum anhara. Aba we. Emiganga jikulukuta. Obula mwogulu nji. Ngo inafamu kukuli. Muli mwe miga. Muli. Allahu Akbar. Luachi. Urokuwa nti osaba Allah kusonyiwe. Urokuwa were kereza. Nova kuyono no. Musonge dase kaze yogedeko. Yensonga yedua. Banango kusaba Allah. Yensonga nkulu nyo. Musabe. Mwegaidi de. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا واسع مباركا مسابي ومقامي اي الله انسان او قابي ديزي او كفا جولي نقابلونجي واسعا nga bugazi mubaraka nga mulimu emikisa buvunanyizibwa abo okuwera nti wegayira omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe yabadde amaliza nayogera ne ku nsonga ya silatul rahimi okubeera ng'omuntu oyunga oluganda. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatulaga nti okuyunga oluganda nsonga nkulu nnyo kubanga mulimu sadaqa ogera duyunga mwoyo omutwalo omutwalire muwe ku salaamu ogenda oyogereko naye onyumwenyeko munyumyeko kyatugamba man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi omuntu yenna yenna nga kimusanyusa okubeera nti yub satalahu fi rizqihi Allah muwa rizqi namugaziiriza wayunsa lahu fi atharihi nabeera nga akuwa n'obuwangaazi falyasir rahima abeere ng'ayunga oluganda lwe. Kati beera nga omanya nti okuyunga oluganda y'emu ku nsonga ereeta rizqi tokigayaalirira ate nno ng'okyali awo okuyunga oluganda kwandibadde awo naye ate okuyisa obulungi abakadde ababiri kubanga lwe luganda olusookerwako teri luganda lugenda kujja lubuuka abakadde ababiri abadan kubanga be bakola oluganda lwo taata oba maama kwotandikira ye asulu gy'emisingi yakugatta ku jjajja yakugatta ku brother sister ne kojja ne senga maama taata be basinga obukulu beera nga obayisa bulungi muganda wange mpuliriza gwaki abayina gwe baagendako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'abasaasira bakadde baffe oba omu ku bo tusaba Allah abeere ng'amusaasira amuwe ekiwumula eky'emirembe nejja n'ey'emirembe naye gwaki abayina Allahu akbar beera ng'oteekamu amaanyi buli ekisoboka kyonna kikole okulaba nti babeera basanyufu gy'oli kola buli ekisoboka okulaba nti olongoosa eri bakadde bo bw'oba oyagala rizika ejje saba Allah abeere ng'atugondeza. Bw'atyo Seeka yagenze maaso n'amaliriza n'ensonga enkulu ennyo n'alaga nti mu nsonga za rizqi mulimu keera ebintu makubo agatuusa eri rizqi mulimu ensonga y'okkeera keerako kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaba edduwa n'aga nti Allahu mbaliki li ummati fi bukuriha ay Allah teeka emikisa mukukera kwa abantu b'ekibiina kyange. Bwati webadde amaliza nakubiriza abantu obuta Allah yastabdiu rizqa tulaba nti rizqi eruddewo nedda manya nti buli kimu Allah yakigera kigenda kujja mu kaseera kaakyo era tekikuleetera okuba nti okwata amakubo amakyamu ng'olowooza rizqi kati ya halali erabika eganye katukyuse ku bwanga tubutunuze mu bya haramu nedda sigala ku mulamwa sigala ku ekyo ekituufu Allah kwagenda okuyisiza okubeera nti ate akumalira. Mukkirize tetugenda kuwumulamuko tugende butereevu mu kibuga Madina insha Allahu ta'ala okusobola okubeera nga tukwata ku budde biidhnillahi ta'ala. Wanono Sheikh yabadde Abdul Bari Thubaiti yakubiriza abaana n'abasomesa entandikwa y'omwaka gw'ebyensoma ku matendekero aga waggulu naye mwagali agebweru manje mugo katolo okusoma kuwa kutandisa ku mitendera jonna yagenze maaso nakubiriza abantu bonna bonna okutya Allah subhanahu wa ta'ala awonno ng'asinzidde mu kibuga ky'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkujjukiza tenaku z'omwezi leero ziri 22 omwezi gwa Rabi'il Awwal guba gwakusatu omwaka 2048 kitegeeza nti emyezi gibulayo mitono nnyo okubeera nga tutuuka ku Ramadhani yaffe so manya nti ekyo bwekityo bwe kiri said endala tukimanyi nti ziri ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omwenda 2026 wanno yagenze maaso Sheikh Abdul Bari ng'asinzidde mu kibuga ky'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera ng'akubiriza abayizi abatandika okusoma omwaka guno okubeera nti bafaayo kubanga ly'essuubi ly'eggwanga ly'essuubi lya umma ly'essuubi ly'abazadde ly'essuubi ly'abantu bonna bonna omuyizi gw'atandise omuyizi gw'amanya nti abakulinamu essuubi bangi nnyo tebabalika teweenyooma kubanga oyinza okubanga gw'essuubi ly'ensi namba bw'ogenda kuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu n'agamba nti Allah bwe yali atandika Qur'ani yasooka n'alagira abantu okusoma kubanga omuntu kwasinzira okutegeera omutonzi we n'okumutya nga bwe yatugamba nti innama yakhsha allaha min ibadihi alulama abatya allah mubaddu be bebamanyi mwanno yagenze maaso n'agamba nti omwalimu beera musaale okimanye nti okusomesa kwetekukoma kusira baasi kwokka wabula otendeka abayizi empisa naddala empisa z'okutya katonda n'empisa z'omu bantu oluvannyuma wanono yagenze maaso n'agamba nti ekigambo ekitone ennyo kiyinza okukyusa obulamu bw'omuyizi downside up kakikozesebwe nti abasinga tukosa upside down naye kati manya downside up abadde agenda okufa nadda engulu kitegeeza ekibadde wansi ne kidda waggulu abayizi batuuka ne bavaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa leero gwolaba ng'obuvunaanyizibwa lumu yaliko omuyizi yaliko oyo atalabwanga ow'omugaso ennyo mu banne wano ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi omuntu wabanga alagiridde munne okukola ebirungi aba afuna empeera ng'ez'omuntu oyo akoze ebirungi n'agamba nti omusomesa wenna gy'oli osaana okubeera ng'oli wa mpisa eza waggulu ennyo kubanga abaana bagenda kukoppako ate era osobola okukosa obulamu bw'omuyizi singa omukwata bubi naddala empisa y'obukwata mpola ate ng'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba obukwata mpola la yudaafu fi shay'in illa zanahu tebuteekebwa mu kintu kyonna okugyako nga kiwundibwa ate bugibwa mu kintu kyonna kyonna illa shanahu okugyako nga kigwamu akaniggusa bw'atyo yagenze maaso n'agamba buli omu asobola okulaga abantu buli omu asobola okulaga abantu obukulu bw'okusoma bwenna gy'oba osinzidde bubalage n'agamba nti omuyizi manya nti byonna byonna ebikolebwa bikolebwa ku lulwo bw'oba otuuse ku ssomero kwana emikwano emirungi kubanga gye gigenda okuviiramu okubeera omuntu omulungi era n'alaga nti waabasomesa ebikitiibwa waayisa abazadde bo ekitiibwa kola buli ekisoboka okulaba nti obeera muntu wa mugaso teweesembereza bantu bayinza kubeera babi kubanga ekyo nno munnange kya bulabe yeesembeza ensonga ya tekinologi afuuse ali waggulu ne wansi buli omu ku tekinologi AI simanya ate bino masimu smart kompyuta mukozese bulungi manya ebibi ebiyinza okukozesebwa ku tekinologi eyo byewale ebifaananyi ebyobuwemu ebikolwa ebyekko byewale ofube okulaba nti tekinologi omuggyamu ekisinga obulungi ate tukendeeza ne ku apps z'oliko toyinza kubanga gwe buli social media app ogiriko tosobola naawe olamu bwoba ogenda okutambuliramu bwa si bulungi gwe nga gwali ku TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, oli ku WhatsApp nga 14, oli ku Twitter XC, oli ku simanya kugamba ejimunga n'abantu abalala tebagimanyi naye nga gwe gy'oli nedda please beeranga obudde bwo obukwata bulungi mukkirize ku nsonga y'obudde nange we mba nsiibulira mbatumiddeko mwenna bannabiraali mbakubagiza okuba ntufiiriddwako muwala we yali sheikh waffe muwala w'amaseeka baffe ababiri manya mwanyina w'amaseeka baffe ababiri sheikh Talha ne sheikh Rashadi Katerega saba allah abeere nga amusaasira omwana gwalesa omuwere abeere nga naye amuwa okukula obulungi ne banne bonna bonna bakulu be abeere nga abawa okukula obulungi amusonyiwe amusaasire amuwa ekiwumulo eky'emirembe mbatumiddeko buli omu gyali webale kuwuliriza webale kubeerawo ne tuba nga tuganyulwa wamu mu khutuba zino ez'emakka ne madina sigadde nze omwalimu ntale Bashir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
2: izo ziziwedde ku tuba z'emakka ne madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya y'olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntale Bashir
5: Alo.
6: Sebo mwami Mukasa.
5: Mutiane yo.
6: Yono broker?
5: Yenze broker wa mayumba.
6: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
5: Chitufu. Oyagala abisenge bimeka?
6: Ngabi satu.
5: Ebei wa jigambye?
6: Bangambye satano.
5: Deda seveno zali nyamuko.
6: Yidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
6: Singa kweta kwa wabwenu.
5: Wabwenu tukosa global weather kote malzon.
6: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
5: Guli umite.
7: Global paint, a reliable product. Uwako guwe de, wama lirizo kuseleke visirobe ya shukuran babies ho. Echife chilabili rabana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelunna gwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tuduko lo kuchiusi obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Wansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran babies ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukuriketi over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukira mu. Gwa mitwalo esatu jokka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina risiti ya KFC.
8: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
7: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko rashukuran babies home administration block.
9: Omanje wetaga.
10: Ona!